0: Ah, suka bathi umbuzeni ngalesikhathi sila sepigoga sidunzela somandla lapha na ke unabazi yameqa ngoba wesaba macala phansi lapha na ke ndlazuka la ngimlanda khona kungiyena u 23 minutes after ihora lesithathu nowihora lokugcina lesiqhe South Africa 12 namankentjane impendulo asuka yabuka la ngimdosa khona babu 12 ulahlumlenze uthe lapha na ke uthando kwanongoma ngithemba ukuthi ba right abantu lapha na ke ehlala nkosi yayibona labo bahlanu lapha na ke ngithenga kwazi ukubadonsa usukwini ke la namhlanje igcokama lasemadunge
1: ibele lemtimande ngibingelele na wonke amadolap thongo esikanye nawo ngalesi sikhathi akengene nje ngithathe ababili abathathu ngizongena ngithathe umntandoshi insizwe esebenza naye ngidonse insizwa uthathele ubala bese kuba insizwa uSipho kuba uMagayi umkhaya wami ngale phansi ehlokozi ngiphinde futhi ngidonse uSongane ngiphinde futhi ngidonse ubazondwandwe ngakhohlwa nephola uba ezitezi bonke labo ngibadonsa ngengoma kambuzeni ema engabe ethi ngishikilele. Ngiyabonga kakhulu uMtimande igcoma lasemadongeni la eDurban North. Ngiyabonga
0: ngithemba right-ke lapho ke qhawe ngithemba uyithokozele ingoma kambuzeni esihloko sithi kukhona into lapho nake ngizwayo uMtimande ngicela ukuvusa laba umsila zungu obuka usibucele uhulumeni ebhamshela no DVD njangase nobhuti uveni lapho nake mkhize ukwale ndundulu usicefenu ngengoma ke kwathalofu ethi ke impendulo. Ngiyabonga kakhulu bavusayo maqonqela ntshangase lapho na ke obuka otherwise na TikTok ngiyangishilo ukuthi ke kuvuka amaciko kuvuke ngisho lapho na ke indodana kababa ulahlumlenze wenkostina uthi hayi ngivusa upelepele enxumalo ngengoma kalahlumlenze ethi ke lapho na ke lona uthando ngithemba ukuthi ke nithokozeleke lezo ngoma lezo nganza kwethu ngithemba ukuthi nise right lapho kunhlanhla ngwenya 596 sibheke kwelesini ihora elizawuthi lishaya ngiyazi mina uzabe umnandi lapho ke ngasekhaya ngithemba ukuthi ke usekahle vele njenganoba kuhora laphana ke lokugcina lesiqi South Africa
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho
2: iyaho
3: iyaho

ya khona ya futhi usuku la namhlanje likhulu emangibuka nje emlandweni kuyavela ukuthi ke ngonyaka ka 1888 unyaka lo la khona ke kwakumhla ka 4 ku September nokuyila kwazalwa khona ke iCodec yini na iCodec iCodec ile yankampani ekhanda amafilimu lana fakwa kuma camera sawakhumbula mina ngikukhumbula kahle ngoba phela ngangukameraman eminyakeni yami yoption mami ngisafunda isikole ngangishutha so njaya ngikhumbula kahle iCodec ithiwa ke yasungulwa ngomhla ka 4 ku September ngonyaka ka 1888 njenganoba izofa namhlanje njengoba iqedwa ama cellphone kwaze phela ama cellphone asiyashutha ama phone ethu aseshutha njengama camera nqa umuntu uphuma njengoba enjalo safuneka ngiphinde ngiyogeza nje futhi izithombe akade ngiyigezile ezimbalwa lapho na ke wajabula umfana wami wabona wajabula umfana wami eyibona ukuthi hawu yimi nose sithombeni babanga kuthi nahe wena mfana so yeah amafoni nje afika nendaba lapho na ke enkulu eyokuthi ke aqede ama Kodak no Fiji aya sekho lezo nkampani zamafilimu wakulo lusuku ke mhla izalwa ke yona ke iKodak film otherwise ngonyaka ka 1988 ila kwatholakala noma kwahlanganiswa khona uGoogle nokuyi search engine esebenza ema cellphoneini esebenza futhi ke nalapha na ke kuona ke inina esebenza nakona ke ama computer ngiphazanyiswa uSindi Icele ulokho eveza umuno uSindi Icele okay ngathi ngizokuthenda njenganamanje inkampani ke lena ke yahlanganiswa lapho na ke eCalifornia njenganoba ke namhlanje ku celebrate kubungazwa usuku layo yona ke ukuthi usuku lukhulu kwa Google happy birthday ku Google hey ungabe yasizwayo ijalo nje indaba ngani yakwethu uthi bewazi ukuthi ke usuku lwanamhlanje usuku luka 248 onyakini sesiyawugoqa ngoba usele nga 118 days uphele njengoba sesikombere nje kanjena September October hayi useya kunyaka bashila abantu ukuthi hawu sesiqala ke inyanga ke kambere manje ke hayi sekubhedile ke sekuphelile lapha na ke ukuka 2020 lapha na ke sikisi cha isihloko we banino sindicele umbuzo othinta uFiroz Khan indaba esegudwini abantu indaba ixoxwa kwakho iyo leyo ukuthi ke njengoba abameli bakhe bethi cha sizoyi appeal indaba yokuthi axoshwe uFiroz Khan mawubheka nje uzobuya noma angeke usehamba udu mbuzo kumilapho umbuzo ke unjalo nje ingane yakwethu ngozwa ngabe ke weSindicela ukuthi ke mawubheka nje uMajor General ngoba kuthiwa futhi weqa isikhundla lapho na ke wajampela kuMajor General awu akahambanga ngokwendlela futhi bakithi sasizobona khona.

kumba noma ushaye idwala lithi iBhayibheli uMose wathatha induku wabeseke shaye idwala ngoba abantu bekade benqaniwe abantu bekade bedinga amanzi lithi iBhayibheli uMose washaye idwala uma ngabe shaye idwala iBhayibheli idwala labe selikhipha amanzi abantwana bakaIsrayeli baqale baphuza lithi iBhayibheli kwenzeka engelinye ilanga thatha umpostini uma ngabe abantwana bakaIsrayeli bekhuluma noMose bathi kwakungcono ngokuya sasikade sesigibhide kunokuthi sizofela la ehlane lithi iBhayibheli njengalokhu bekhalaza uNkulunkulu wagcwala intukuthelo uma ngabe uNkulunkulu egcwala intukuthelo liBhayibheli uNkulunkulu wehlisa inyoka ezikazikade zisuke ezulwini zaqale zawadla amaIsrayeli ehlane liBhayibheli uma ngabe ziluma amaIsrayeli wonke umuntu wayelunywa inyoka wayekade waphansi abezeke yafa kodwa ngoba babekade behamba nomprofethi babekade behamba nomuntu ozwa kusukela kuNkulunkulu uNkulunkulu wabeseke khuluma nomprofethi wakhe wathi Mose yokha inyoka yobhethu ubesoyibeka ngaphezu kwepole uthi uma ngabe uyibeka phezu kwepole ukhulume nabantu bakaIsrayeli ukuthi wonke umuntu noma inyoka ezilaphansi zibadla kodwa uma ngabe bephakamisa amehlo bebheka inyoka yobhethu noma inyoka ezila ezansi ziyabadla kodwa angeke baze bafe namhlanje ke mntu asekhaya sihamba nomprofethi uzothi noma izinto zakulo mhlaba zikuhlukumeza noma

xawusetendeni ngesandla sikaThixo ingakulo uDavide naxanga bendiwa ndingawela esandleni somntu kodwa vuma Thixo noba ndiwa mandiwele esandleni sakho ngathi ndiyamva umkhonzi ngenye imini esithi njengendluzela ilangazele lamanzi kanjalo umoya wami womele wena nkulunkulu uzawukhumbula kaloo mphulaphuli udavide uke waba sentsimini udavide uke waba sendaweni eyifindi apho bekekade salusa khona izimvu bekeyibona indluzela indlela egijima ngayo kangabifuna amanzi bekeyibona indluzela indlela egijima ngayo kangabilekwe izingelwa kodwa igijimi njengoba inxaniwe athi nam njengendluzela yomela amanzi kanjalo umoya wami womele wena nkulunkulu uthi ngenye imini udavide uma ngabe khala uthi ngiphakamisela amehlo wami ezintabeni akasho ulusizo lakhe lusuka ezintabeni kodwa make jonga ukuphakama kwentaba athi ngiphakamisela amehlo wami ezintabeni alusizo lami lovelaphi athi lovela

0: yakho tata. Beka amanzi phezu kwentloko yakho baba ngegama lika Yesu. Namhlanje isidima sakhe siyabuya. Namhlanje inhlanhla zakhe ziyabuya. Namhlanje sibusiso sakhe sitshontshiweyo siyabuya. Namhlanje ukukhanya nenkanyezi yakhe iyabuya. Ngegama lika Yesu siyathandaza. Amen tata. Tata ndicela uba wenze ngolu hlobo, thatha la manzi tata, uyandiva? Uhlamba ubuso bakho. Bawuqeda kuhlamba ubuso bakho ube sowuhlamba umzimba wakho wangezantsi. Kuba ndibona bekusebenze kakhulu apha ebutateni bakho tata. Andifuna ukuthetha ezinye izinto kuba ndibona kuthethwa kuthiwa fambe ubutata bakho buphuma into engathi ligaza apha ngaphambili tata. Ndifuna ke tata wenze ngolu hlobo, uhlamba ubuso bakho ube sowuhlamba umzimba wakho wangezantsi mhlekazi. Wena yenza indlela uba uhlangane namapha eofisini ndikuqalele yonke into ndiwadiza amahlebo, uyandiva?
1: Ndiyaqhubeka nokuthi nemali kade ngangifisa ukuza kwena mhlezi ndilalela ihlelo lakho kade ngiyafisa ukuza kwena.

0: insi ziqhamuka kuphi?
1: Ngokuzala ngazalela eHammersdale, ekhaya kubuka babo eHammersdale, kama ise Dryhook.
2: Ngikuphe Dryhook.
0: Dryhook khona la inanda ne?
1: Dryhook ngasentsimbini ngasemlaye.
0: Oh, okay. Maninga ma Dryhook.
2: Maninga ma Dryhook.
0: Okay, so when you based kuphi kuboka mani makuboka baba?
1: Ayonke indawo nje ngifulisame egoli yabo kodwa nje yonke indawo.
0: Ah, hey, insizwe inekhoyini.
2: Hey, hey, hey. Usikhundla khulu.
0: Now mgijimi igama lakho elithi mgijimi liqhamuka kanjani? Ubani igama lakho ngempela? So leya kamgijimi iqhamuka kuphi?
1: Oh, igama lami langempela ngusibusiso wakamasondo. Igama lami lamgijimi liqhamuka ekutheni ngiluke nje ngiyidedelile iy'ngoma. Sekuney'ngoma ey'ningi sengayidedela ezazaduma.
0: Yeah.
1: Iy'tsheka. Yabo iy'tsheka njalo. Khona nganengoma nanoprofessor esiriche, ngifitsha uprofessor esiriche 1 million views. But still akunafakoli ngisaluke ngikhuhlile kabusuku yabo. But nezinye ngishana uDJ Clock nengishana ngiyifeature uprofessor ithi umcimbi Steve feature ngumcimbi let's what sintinto ngapha phela umcimbi yabo lo ngoma yena.
0: Oh, so wena lo
2: wena lo.
1: Yeah, ingoma yami leyo nale khona nenye ngifeature engifeature uDJ Clock ethi ngimthanda nonke bangani bami yabo.
2: Hayibo.
1: So ya nje misipalile nabantu abaningi, misipalile noJabu Khalile, nebo Mathosa, abasebashona noMzekezeke, abantu abaningi
0: ngakanti neminyaka emingaki.
2: Kanti neminyaka emingaki.
0: Kanti ungakanani?
1: Hayi, ngithe ukukhula khona kancane kodwa.
0: Sure. Stolisa kakhulu ngegama elilumela yathe mgijima usebenzisa. Ngiyacabanga ukuthi nangena liphume ngephutha wey'nganza kwethu. Now mfowethu, ngifisa ukwazi ukuthi since usuneminyaka emingaki ungenile endimeni ezomculo, imaphi ama-challenges oke wafeyisana nawo noma wabhekana nawo and ukwaze kanjani ukwanqoba?
1: Yeah, ama-challenges engingafesana nawo ukusuka ngapha KZN ngithi ngiyozama impilo ngale Goli, kwase kwaba nzima kakhulu yabo ukuthi ngoba amina ngumuntu obuya dance futhi abuya chule yabo ngenza ko-2. So izinto kanjalo ngafesana nento ey'ningi nje ey'nzima futhi ngokuhlizile. Okanye umuntu waqale wathi ukuthi nanginasemgaqweni yabo kunzima ngoba ngifuna impilo engconywana. But namanje ngakayitholi ngisalu ngizamile nje
2: uma ngabe uthi wathi ukuthi emgaqweni wawucula emgaqweni noma uthi wawuhlala emgaqweni?
1: Ngathi ukuhlala khona kancane emgaqweni yabo. So izinto kanjalo ngilungizama fethu namanje ngisalu ngiyazama nje fethu yabo ngoba even nangasekhaya abantu abaningi bayaxakeka bakuzala umuntu lo nampa imali uyabo uyidla ngendlela e-wrong kanti ayiyona engekho imali nokuthi asking to them because sengiphuma nako England, China, Trinidad and Tobago, Jamaica ngihamba ukuperforma kozonto. So ngihambile nje amazwe ngiperforma ko. So yabo nje ngeke ngisho ukuthi ngarotshwa ngizothi kushuthi bengingakabi izikhathi sami yabo.
2: Uphethwe noma uziphethe?
1: Ya manje hayi sengiyiphethe manje njengoba nje nginomculo wami lo mufa manje ngiyiphethe manje angiyiphethe ngiyayiphushela yabo. Bese ngiyabambisana-ke nomunye ubaba-ke kuthiwa uPrascochi osebenza kakhulu naye neqalawa sey'nkulumeni zokuthi sibambisane sikhiphe le stuff sami esiyishayo ngoba bengifisa ukukhipha into album yabo. Inanabafowethu engizalwa nabo kuthiwa uMabhubhisa noMqongqozi khona nosisi oculayo kuthiwa uGucci Perry yabo nje siyazama ukuphusha ukuthi siye phambili yabo. Sidinga bona abantu abanjengani

Oh, rainy night in Georgia, Ushijalo, the Brook Benton. Ngicela ukukhumbuza ke mangikunikeza number 0687649969 ukuthi uzokwenzani ngayo. Ngo-1940 sithi molo mkhosi. Ngifisa nje ukuthi ube nestory yabo ozongixoxela sona ngengoma nje endala wakwayidlalela noma wakwayizwa noma yenzeka wayidlalela wena yesikhumbuzo okuthize noma mhlambe incwadi wakwayibhalelwa kodwa wabona ukuthi yabo le ama-lyrics nje engoma ethizeni so mayidlala njalo ikhumbuza lolo suku. Ngicela leso story bakwethu, ngicela ningikhiphele le ndaba zenu ningahlali nazo nizenigugi. Ayi 10 o'clock, uyazi ke sizi-total makeover. Ngifuna sikhulume ngendaba zase kule mgwaqo nje yako-social media, but kukhulu na konke ziyipero wethu. Ngizolindela kuwena ungithumele manje kodwa le ngoma ezi-3 nje kuphela. Yes, sizozidlala la bese ke emva kwaloko sisho ukuthi hayi le iyona noma iyona, kodwa ngicela ukuthi ungithumele kusa eli ngoba uyangizwa uyangazi namanje nje ukuthi siyabingelelana. Hello mkhosi, molo we mkhosi, uthi sawubona mkhosi. Bese ke uyayithumela ke lezi engizozidlala ngaleko ka 11 ekhumbula le

Hayi bafethu mawugqoka isigqoko wenu uyangigulisa uyangihlanyisa ungenza leya nto akekho umuntu ongarimembi bafethu ngicela sirimembeni nje sonke bese siyayenza lento emsakazweni inanda 88.4 FM today's best radio kanti ke 0687649969 0687649964 sithi molo mkhosi siyarimemba emina ngihlezi ngixoxela zonke zami engirimemba ngazo yabona nje nale ey futhi lokhoza umshoza wafika ngeekhathi nathi yabo ngintuma sokuthamsisa uthi bidumile nje umuntu unemali yabo engave ngifisa nangidla dance ngane indlela imuhle ngayo ubone nje ukuthi we ngiyofikela ubala mina ngisalokhu ngibhuquza la elindelani futhi ngoba sike sabhuquza sasayibona ngathi sizubayela uthi emhlabeni kanti siyawuba utho ngiyacabanga ukuthi nawe khona ikhadi la ubuka khona ukuthi ngathi ezinye izinto zikude cha sirimembe sonke ke bafethu ngicela ukurimemba nawe.

Hayi angisajabulile ke la ngaphakathi emsakazweni. Silana ke manje mkhosi wami ku 0687649969 uzosho wena ukuthi yipi ohamba nayo noyithandayo. Zuthrengizo idlala olale leqala.